Magandang umaga po. Ito po ay si Leia Baterbonia dito sa Radio Hawks Bay, Bagong Bayani Radio Program. Maghahatid tayo ng mga iba't ibang bagay na masabi natin importante sa ating pamumuhay bilang isang overseas Filipino workers o whatever yung ating mga ginagampanan na katungkulan while working in New Zealand, particularly dito po sa Hawke's Bay region at sa iba't ibang bahagi rin ng New Zealand. Magandang umaga po at ako ay nagpapasalamat sa ating puong may kapal sa Diyos na tuloy-tuloy na nasa mabuti tayong kalagayan kahit na minsan may mga bagay na masasabi nating dumaraan na pagsubok sa ating buhay bilang manggagawa dito sa New Zealand. Ngayong umaga, I just want to share like what I have said, there are things about our country, about the Philippines that make us proud as Filipinos, and there are also things that we feel challenges us as Filipino, being away from our family and from our country. Pero sa muli ay itong mga bagay na ito ay nagbibigay ng lakas sa ating mga Pilipino na malayo tayo sa ating pamilya or sa ating mga extended family, malayo tayo sa kanila. But then, we are always open for growth